0: babbar mai gabatar da kara ya ce an wato janye tuhume-tuhume da ake yi wa wasu mutane 29 a watan Maris ne da kasar Senegal ta zartar da wata doka wadda ta ninka hukuncin dauri ga waɗanda aka kama da yin auren jinsi daya inda za su iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 5 zuwa 10 ko a watannin baya-bayan nan an kama mutane fiye da 100 ciki har da shahararru a kasar an kuma kama wasu ne da laifin aikata abubuwan da ke da alaka da auren jinsi dayan yayin da ake zargin wasu da yada cutar HIV da gangan su ma kasashen Niger da Ghana da Burkina Faso da Mali a baya-bayan nan sun sanya dokokin hana auren jinsi a kasashen su Rahotanni daga kudancin Jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar mutane 21 yayin da wasu 37 suka jikkata bayan da wasu motocin bus biyu suka yi taho magama a garin wato Madao dake kan hanyar birnin Maradi guda daga cikin motar tana dauke ne da jami'an sojoji kuma tani aka kaddamar da bincike kan gano musabbabin aukuwan hatsarin ana da yawan samun hatsarin mota a kasar dake yankin Sahel inda ko a shekarar 2025 alƙalma sun yi nuni da cewa an samu hatsarurrukan mota fiye da 7,000 a kasar da suka laƙumi rayukan mutane fiye da 1,200 yayin da wasu kimanin 4,500 suka jikkata yawanci ana alakanta hatsarurrukan da gudun wuce kima da shan barasa kafin yin tuki da kuma rashin kyawun hanyoyi da motocin to labaran kenan yanzu kuma sai sharhunan bayan labarai tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da fatan za a yi sauraro lafiya
1: DW sharhunan bayan labarai
2: madalla A cikin shirin za ku ji cewa yawaitar musgunawa da jami'an lafiya a Najeriya ke fuskanta a bakin aiki. Ta tilasta mahukuntan kasar fara ladabtar da masu cin zarafin su. La'akari da muhimmancin ma'aikatan a cikin al'umma. An samu barkewar cece kuce kan wata yarjejeniyar sirri mai sarkakiya da Amurka ta kulla da kasashe 30 cikin sahara na Afirka kan batun karbar yanci rani. Muna tafa da rahoto kan dalilin Iran na ci gaba da farwa jirage a mashigin Hormuz. A daidai lokacin da rikicin gabas ta tsakiya ya gaza kawo ƙarshe. A kasar Bangladesh za ku je da baraka ta kunno kai tsakanin matasan da suka jagoranci zanga-zangar kawar da Prime Minister Sheikh Hasina. Muna tafa da sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. Za ma ku ji yadda wasu 'yan mata ke ƙauracewa yin kwalliya duk da tasirinta ga rayuwarsu. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim zan kasance da ku a cikin shirin na wannan lokaci. Zamu yayi labulan shirin da rikicin gabas ta tsakiya da yanzu aka zaman daddare ya sake dawowa tsakanin Amurka da Iran. Bayan wani lokaci na samun sassaucin rikicin da ya dabaibaye kasashen biyu. Sabbin harhara a mashigin Hormuz da martanin soji daga bangarorin biyu sun sake jefa shakku kan makomar yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya. Muntaka Ahiwa ya duba mana batun a wannan rahoto da ya hada mana.
3: Yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni tsakanin Amurka da Iran da ya batu ne da ake dora ayar tambaya a kai a baya-bayan nan. Saboda sake barkewar rikici tsakanin bangarorin biyu bayan harharen da aka kai kan jiragen kasuwanci a mashigar ruwa ta Hormuz. Ranar Talatar makon jiya ne, hukumomi daga Amurka da na harkokin kan teku suka ce Iran ta kai hari kan akalla jiragen kasuwanci uku. Ciki kuwa hadda jirgin dakon man fetur mallakin Saudiya da na dakon iskar gas da ke na kasar Qatar. Wannan abu da ya sa Amurka janye sassaucin takunkumin da ta daura kan Iran domin sake fitar da man fetur dinta zuwa kasashen ƙetare. Sassaucin kuwa na daga cikin muhimman batutuwa da ke yarjejeniyar fahimtar juna da kasashen biyu suka cimma cikin watan jiya. Rundunar sojin Amurka mai kula da yankin gabas ta tsakiya wato CENTCOM ta ce ta kai hare-hare kan wurare sama da 80 a Iran ciki har da na'urorin kariyar sararin samaniya da kananan jiragen ruwa na dakarun juyin juya halin kasar ta Iran. Sai dai ana ta martanin Iran ta yi amfani da sabbin hare-hare a kan kasashen yankin Gulf kuma an ji karar na'urori na gargadi game da fashe-fashe a kasashe irin su Bahrain da Kuwait. Kamfanin tsaron kan teku na Maris ya ce wannan dauki ba dadin na nuna sake dawowar fitona fito kenan na soji kai tsakanin kasashen biyu kafin barkewar wannan yakin da ya kusan kashi daya bisa biyar na man fetur da ma iskar gas dake fitowa daga yankin kasashen Gulf zuwa kasuwannin duniya dai na bi ne ta wannan mashiga ta Hormuz kuma kasar Iran na iko da gabar arewacin ta da ma wasu tsibirai masu muhimmanci a yankin abin da ke bada damar matsin lamba kan zirga-zirgar jiragen ruwa masana dai na gargadin karfin sojin Amurka a yanzu da yafi na Iran kuma Tehran na amfani da kananan jirage musamman na ruwa masu sauri da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa wajen tabbatar da barazana ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci a ruwayen na Hormuz idan dai har Amurka ta sake tsaurara killace fitar da man kasar Iran to Tehran na iya rasa wata muhimmiyar hanyar samun kudaden shiga duk da yiwuwar ci gaba da kokarin tattaunawa sabon dauki ba dadi na yanzu ya nuna cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma cikin watan jiya na fuskantar babbar barazana yayin da fargabar sake fadada rikicin yankin gabas ta tsakiya ke karuwa
2: a gaida mun taka a hiwa To a Najeriya kuwa yawaitar musgunawa da jami'an lafiya ke fuskanta a bakin aiki ta tilasta mahukuntan kasar daukar mataki domin fara ladabtar da masu cin zarafin ma'aikatan lafiyar la'akari da muhimmancin sa a cikin al'umma wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto
4: Daukan wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta yi ya biyo bayan karuwar da ake samu na barazana hantara da ma cin zarafin ma'aikatan lafiya na Najeriya a lokacin da suke gudanar da ayyukan su na kula da lafiyar al'umma abinda gwamnatin ta bayyana cewa da sakel ganin cewa kamata yayi a daraja su ba ma a ci zarafin su ba Daju Kachalom ita ce babbar sakatariya a ma'aikatar kula da lafiya ta Najeriya
5: Our healthcare professionals are our greatest asset
4: tace ma'aikatan kula da lafiyar mu sune babbar kaddara da muke da ita Dan haka yana da muhimmanci mu tabbatar da muna taimaka musu. Wannan ya hada da samar musu da kariya da horo da kuma kyakkyawar yanayi da zai tabbatar da za su gudanar da aiki mai inganci na kula da lafiya.
5: Highest quality of care.
4: Bayanai daga kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta fitar ya nuna cewa fiye da kashi 52 na ma'aikatan lafiya suna fuskantar wannan matsala. Dr. Lawal Musa Tahir kwararren likita ne daidai yana aiki a fannin kula da lafiya a Najeriya a matakan gwamnati da ma asibitoci masu zaman kansu.
6: Ma'aikatan lafiya sukan hadu da zagi ne ko bakan magana ko duka kuma ɗaya daga cikin rahotannin da kungiyar likitoci masu neman kwarewa wato National Association of Resident Doctors ta yi rahoton cewa a shekara ɗaya an samu rahoto 21 wanda ya shafi likitoci 30 asibitocin gwamnatin tarayya wanda aka ci zarafin su a wurin aiki
4: rashin fahimtar juna ne ko ko wuce iyaka tsakanin masu neman taimako na kula da lafiyarsa a lokacin da ta kubuce musu amma maimakon haka sai su fusata hadda cin zarafi Dr. Isa Mabo likita ne dake aiki a wannan fanni a asibitin gwamnati dake Abuja
7: wannan lokaci ba laifi ma'aikatan kiwon lafiya bane a asibiti kai tsaye su abubuwa ne da ya kamata hala a yi gyara su to sai kaga an samu matsala yau da gobe kuma a maida shi ga bangaren kiwon lafiya
4: hatsaniyar da aka samu a tsakanin ma'aikatan hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC da jami'an kula da lafiya a asibitin garin Uyo dake jihar Akwa Ibom ita ce ta taso dai da wannan batu wanda dama da daddi ne inda ministan kula da lafiya na Najeriya ya bayyana cewa daga yanzu duk wanda ya ci zarafin ma'aikatan lafiya zai hadu da fushin hukuma Dr. Lawal Musa Tahir kwararren likita a Abuja ya bayyana muhimmancin daukan wannan mataki
6: to yana da kyau da gwamnati ta dauki matakin rage wannan matsala ta cin zarafi da cutar da ma'aikatan lafiya a wurin aikin su
4: hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi zai zama darasi a yanayin tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro domin kwararru na ganin rashin hukunta masu aikata laifin shi yasa ya yawaita har suke ganin in ma sun yi sun ci bulus Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Nigeria
2: to daga batun kiwon lafiya sai sha'anin diplomasiya inda Amurka ta cimma wata yarjejeniya a boye kan wani batu mai sarkakiya da kasashe kimanin 30 domin karbar mutane da doka ba za ta iya mayar da su kasashen su na asali ba. Daya daga cikin waɗannan kasashe ita ce Kamaru, inda DW ta gana da wasu daga cikin mutanen da Amurka ta tura kasar bayan sun koka da yanayi na kuncin rayuwa da damuwa. Abdullahi Tanko Bala na dauke da karin bayani.
8: Mutanen dai mata ne su uku cikin rukunin masu neman jinsi a Ghana waɗanda suka guje wa cin zarafi a ƙasar ta haihuwa suka isa Amurka a shekarar 2024. Jami'an shige da fice sun kama su, amma suka samu kariyar doka cewa hukumar Amurka ba za su ta sakayar su zuwa ƙasar Ghana ba. Maimakon haka sai aka tura su zuwa ƙasar Kamaru a watan Janairun wannan shekarar. Zainab, wadda ba sunanta na ainihi kenan ba, ta bayyana da aka tarkato ta aka sa ta a jirgi cikin sasari kafa da hannu.
9: You couldn't move. It felt like we had committed some kind of.
8: Tace ko tafiya ba za ka iya yi ba. Tamkar mun aikata wani mummunan laifi kamar ta'addanci. Naji kamar wata yar ta'adda. Naji a raina shin me na aikata a duniyan nan da za a sa ni cikin mari hannu da kafa. Ba zan iya tafiya ba. Naje Amurka ne domin tsira da rayuwata. Ban yi tsammanin wannan ba ko kadan.
9: I didn't expect that at all.
8: Zainab tana daga cikin yan gudun hijira 36 waɗanda aka tasakeyar su daga Amurka zuwa ƙasar Kamaru. A matakin Trump ne yarjejeniyar mayar da 'yan gudun hijira zuwa wata ƙasa. Babu ɗaya daga cikin mutanen da ke da alaƙa da ƙasar Kamaru.
10: We are not criminals. We entered America for.
8: Ita ma nata ɓangaren Masi ta ce mu ba masu laifi ba ne. Mun shiga Amurka domin tsira. Idan kana da kwanciyar hankali a ƙasarku, babu yadda za a ka tafi wata ƙasa Amurka don neman mafaka. Wannan abin baƙin ciki ne saboda bai kamata a wulaƙanta ɗan adam ba. An wulaƙanta mu kamar wasu bayi, ba mu da wata sauran rayuwa, kuma Kamaru ba ƙasa ce da ke da kwanciyar hankali ba.
10: And Cameroon is not a safe country.
8: Ga waɗannan 'yan gudun hijira dai ba za su iya komawa ƙasarsu ta asali ba saboda fargabar abin da zai faru da rayuwarsu. A nan Kamaru kuma ba a maraba da su. Suna cikin matsala da dama daga cikinsu ba san abin da za su yi ba. Da farko tsawon watanni an tsare waɗanda aka dawo da su ɗin ne a wani ginin gwamnati a Yaounde babban birnin Kamaru. Ko fita ba sa yi sai da suka yi yajin ƙin cin abinci sannan aka ba su damar fita waje. Ko a yanzu ma da suke fita dole su dawo kafin faɗuwar rana. Ba su da damar yin aiki sannan buƙatar su ta neman mafaka har yanzu ba amince da ita ba. Joseph Ru shi ne lauyansu.
11: You cannot send somebody to harm that they are fleeing from.
8: Yace ba za ka tura mutum cikin hukumar da ke neman gujewa ba. Wannan ita ce damuwar da waɗannan mutane suke ciki. Ba ma kawai suna cikin haɗari ba ne kaɗai, suna cikin hali na gaba kura baya su yaƙi saboda sun gudo daga ƙasar ta musguna musu. Yanzu kuma an kawo su ƙasar da ba su sani ba, da kuma yiwuwar ita ma za ta wulaƙanta su. Wannan ya sa lamarin sai ƙara zama mai haɗarin gaske. Tun bayan da shugaba Donald Trump ya dawo fadar White House a wa'adi na biyu, gwamnatinsa ta maida dubban 'yan gudun hijira. Cikakken bayanin yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin Amurka da Kamaru ta kasance cikin sirri. Sai dai wani bincike da jaridar New York Times ta gudanar ya bankaɗo cewa Washington ta rike kuɗi dala miliyan 30 da za a bai wa hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Kamaru da sharaɗin cewa sai Kamaru ta amince ta karɓi mutanen da aka taso ƙerarsu tukunna. Elvis Ngole Ngole ɗan jam'iyya mai mulki ne a Kamaru kuma tsohon minista.
12: As friends and as good partners, if America has the need to deport.
8: Yace a matsayin aminai kuma abokan hulɗa, idan Amurka tana so ta fitar da wasu waɗanda ba ta buƙata a cikin ƙasarta kuma ta nemi ratsawa ta cikin ƙasar Kamaru. A yanayi na dangantaka ko ƙawance kuma bisa mutunta juna, babu wani dalili da zai sa Kamaru ta ce a'a, saboda zumunci na dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ya gine ne akan buɗe iyakoki ga juna babu shamaki.
12: Open borders, no frontier.
8: Da ƙasashe irin Kamaru waɗanda ke da niyyar karɓar mutanen da Amurka za ta koro, ana sa ran mutane da dama za su samu kansu cikin ƙasar da ba su taɓa tsammanin kasancewa a cikinta ba.
2: A gaida Abdullahi Tanko Bala. To yanzu kuma sai Bangladesh, inda rarrabuwar kawuna ta kunno kai tsakanin matasan da suka jagoranci zanga-zangar neman sauyi a ƙasar, wadda ta yi tafiyar ruwa da kujerar Firaminista Sheikh Hasina a shekarar 2024, inda a yanzu wasu suka fara fafutukar kafa wata sabuwar tafiya. To ko me ya haifar da ɓaraka a tsakanin matasan 'yan Gen Z? Ga Fauziya Dauda da ƙarin bayani.
0: Shekaru biyu da suka gabata, Nazifat Jannat na daga cikin matasan da suka yi fice a zanga-zangar ɗaliban Bangladesh. Gangamin da ya taimaka wajen kifar da gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina. Ta ce mun fito ƙarara da abin da ya sanya muka bayyana Sheikh Hasina a matsayin shugabar da ke mulkin kama karya da kuma dalilan da ya sa mulkinta ya kasance na danniya. An ɓatar da mutane da dama, an samu rahotannin kisa, sannan kuma an yi a ringizan zaɓukan ƙasar. Bayan hamɓarar da mulkin Hasina da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin wanda ya lashe kyautar Nobel ta zaman lafiya Muhammad Yunus, tafiyar ta mayar da hankali ne kan neman faɗaɗa sauye-sauyen demokuraɗiyya a ƙasar. Jannat ta ce zanga-zangar ta wancan lokacin ta sake bude kofar gudanar da zabuka cikin yanci da adalci. Sai dai sauyin da matasa suka yi fatan gani a Bangladesh bai tabbata ba har kawo yanzu. Kazalika Jannat ta yi imanin cewa hatta ga jam'iyyar National Citizen Party ko NCP wadda da dama daga cikin shugabannin dalibai suka kafa bayan zanga-zangar bata cika manufofin da alƙawuran da ta dauka ba. Tace NCP ta yi alƙawarin zama jam'iyyar siyasa mai matsakaicin ra'ayi amma cikin kankanin lokaci sai ta rikide ta koma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau. Daga cikin wasu matasan kasar da sauran masu sukar NCP da kuma masu ra'ayi irin na Jannat na cewa jam'iyyar ta karkata akalarta ce ga kungiyoyin masu ra'ayin addinin Islama inda ta kauce daga manufofin da suka kafa ta da suka hada da inganta zamantakewa da kuma karfafa demokradiya da tun dama hakan zanga-zangar ta tsaya a kai. Ga masana siyasa na kasar irin su Tanzimuddin Khan suna ganin cewa ana tufka ne bayana warwarewa.
13: Ido mushkil ta hotse 5 Agustin pore sai platform je
0: yace matsalar ita ce bayan ranar 5 ga watan Agustin 2024 hadin kai da wannan yunkurin ya samar da kuma manufar dunkulewar kasa wuri daya basu dade suna yin tasiri ba a cikin shekaru 2 da suka gabata mutane sun ƙara yin nisa da juna tun da farko muna rayuwa ne cikin wani yanayin rarrabuwar kai ta fuskar siyasa amma kuma yanzu mun shiga wani sabon yanayi da siyasar bambanci ke dada tasiri.
13: Amma arek dhona rajniti wanda probesh kore fillam.
0: To sai dai a yanzu Jannat ta fara bin wata hanya ta daban tare da wasu masu fafutuka irin nata ta hanyar taimakawa wajen kafa sabon dandamali na siyasa domin damawa da waɗanda ta yi imanin cewa an mayar da su saniyar ware.
9: Ata social democratic governor
0: tace mutane da ke son kasancewa cikin jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ta inganta zamantakewa sun ga cewa lokaci yayi da za a kawo sabon sauyi. Ga Jannat wannan ba yana nufin juyawa zanga-zangar ta watan Yuli baya bane sai dai tana ganin wannan wani yunkuri ne na kammala abinda zanga-zangar ta fara akai.
2: A gaida Fauziya Dauda. Yanzu kuma sai ku gyara zama don jin sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka tare da Muhammad Awwal Balarabe.
14: Batun da ya fi daukar hankalin jaridan Jamus game da nahiyar Afirka a wannan makon shine kwararar bakin haure daga kasar Morocco zuwa Ceuta na kasar Spaniya. Da Tage Spiegel ta nemi sanin dalilin da yasa mutane da yawa suke son barin Morocco, kasar da tafi kowace sauran bankasa a yankin arewacin Afirka. A lokacin da take bada amsa a cikin sharhin da ta yi, jarida ta ce gina layin dogo na jiragen kasa masu gudu da kuma gina filayen wasa don daukar nauyin gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da Morocco ke yi na burge duniya. Amma dai su yan asalin Morocco musamman ma dai matasa daga jikinsu suna son a samar musu da ayyukan yi ne da asibitoci masu inganci da suka rasa, lamarin da ke sa su yunkurin kaura zuwa Turai. Ita kuwa Naya Chisha Chaitun ta ce Morocco na daukar iyaka a matsayin makami saboda ana zargin gwamnatin Morocco da barin kwararar bakin haure da gangan. Amma a sharhinta mai takin laifin tudu ne kullum yana kan wani. Berlina Chaitun ta ce bayan kwararar bakin haure zuwa Ceuta, Spaniya da Morocco sun yi fama wajen shawo kan lamarin. Sai dai dalilai marasa tushe kan musabbabin kwararar bakin hauren na karaɗi kafofin sada zumunta. A game da ƙalubalen tsaro da ƙasashen Afirka ke fama da shi kuwa, Di Tages Titan da ake wallafawa a kullum ta ce Al-Shabaab na ci gaba da samun gindin zama a Kenya. Jarida ta ce ƙungiyar Al-Shabaab da ke gwagwarmaya da makamai a Somalia na faɗaɗa barazanar ta ga ɗaukacin yankin gabashin Afirka baki ɗaya. Wannan a cewarta baya rasa nasaba da haɗa kai wajen yin aiki da ƙungiyar 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen. Di Tages Titan ta ce ƙungiyar Al-Shabaab ta sake yin kwantan ɓauna ga 'yan sandan Kenya da aka horar don yaƙi da ta'addanci, inda ta hallaka 5 daga cikinsu. Wannan dai ba shi ne hari na farko da 'yan bindigan Somalia ke kaiwa Kenya a cikin 'yan kwanakin nan ba. Ko a watan Yulin da ya gabata, dakarun Kenya sun gano wani sansani na 'yan Al-Shabaab a gundumar Madera. Jarida ta ce tun shekaru fiye da 20 'yan ta'addan Al-Shabaab ke barna a Somalia, tare ma da ruɓanya kai hare-hare a Kenya a baya-bayan nan. Idan muka koma kan batun tattalin arziki kuwa, Veld Plus ta yi sharhi ne kan abin da ta danganta da hauhawar farashin koko da roman bai taɓa kaiwa ga manoma ba. Jarida ta ce a shekaru 2 da suka wuce, farashin koko ya yi tashin goron zabi a kasuwannin duniya, amma manoma da ke ƙasashen Afirka kamar Côte d'Ivoire da Ghana ba su amfana da komai ba, kuma gashi a yanzu sun sake komawa gidan jiya a fannin faɗuwar farashin hajarsu. a lokacin da ta ruwaito labarin Boni Allen da shi dake noman koko a Ogbeville dake Côte d'Ivoire. Vel Plus tace faduwar farashi ya dakushe mafarkin sa na shekaru biyun da suka wuce na gyaran gidansa tare da mallakar mota. A maimakon haka jaridar tace ya shiga cikin halin tasko saboda farashin koko ya sake yin ƙasa sosai. Alhali a shekara ta 2024 farashin ya kai matsayi mafi girma a tarihi, inda ake sayar da tan daya akan sama da dala 12,000, ma'ana ya ninka so akalla hudu kenan. Za mu karkare ne da fannin kiwon lafiya, inda a lokacin da ta ci gaba da bibiyar inda aka kwana game da yaki da cutar Ebola a Congo, Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce cutar na ci gaba da yaduwa. Jaridar ta ce yanzu haka an yi rajistar waɗanda suka kamu da Ebola a larduna biyar na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, waɗanda suka hada da Ituri, arewacin Kivu da Kivu ta arewa, da Owele da kuma Chopo. Sai dai hukumar lafiya ta duniya na gwajin allurar rigakafin wannan annoba mafi girma da aka taba samu a Congo. Frankfurter Allgemeine Zeitung ta kara da cewa an fara wani bincike kan maganin Ebola a yankin da cutar ta bulla, kuma wani mai neman allurar rigakafi yana gwajin mataki na farko.
2: To a gaida Muhammad Awal Balarabe. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da ke bibiya al'amuran da suka shafi 'yan mata a dangari. Kwalliya na cikin abubuwa mafi karbuwa da kuma shahara a tsakanin 'yan mata. To sai dai duk da wannan tasiri da mahimmancinta, hakan bai dada wasu 'yan matan da ƙasa ba, bayan da suka ce ba su sa aka ba. To ko menene dalili? Ga wakilar kundin 'yan mata Khadija Isa daga birnin Yola da ƙarin bayani, bisa kulawar Mubarak Aliyu Sabu Yaro.
15: Mutane da dama na amfani da kulliya wajen nuna al'adu ko salon rayuwarsu. Ga 'yan mata masu tasowa, kulliya na zama wani ginshiki na nuna isa ko kwalisa. Sai dai duk da haka, rayoyin wasu 'yan mata ya bambanta a birnin Yola dangane da yin kulliyar. Wayannan 'yan mata da na zanta da su sun min bayani lokutan da suke yin kulliya.
16: Kuna tare da Zainab Shu'aibu Babas ne. So ina yin kulliya anytime ne, don kulliya haka kawai ina son yin kulliya, don ko ina gida ma kulliya, especially ina zuwa ko biki ko wani a program dai hakan nan.
17: Sunana Khadija Hussein. Gaskiya na fi yin kulliya ne idan zan fita ko zan je wani biki.
15: So waye ne ya koya miki yin wannan kulliyar da kike yi?
17: Mama na. Tun da na tashi tana min har na girma na so ina yi da kaina.
15: Su kuwa wayannan 'yan mata, rayoyinsu ya sha bamban da na farko, inda suke cewa su ba gunayen caɓado ba ne.
18: Assalamu alaikum, da Ramadi Abubakar kuke tare. Bana yawan kwalliya, dun kwalliya bai dame ni ba hakan nan kam.
19: Ina tare da Malama Khadija Hamisu. Saboda ni na fi son yin lalle, ba kwalliya nake sha'awan yi ba, in na yi sai dai in sa gazala ido na kawai.
15: So me yasa baki sa sauran kayan kulliyan kuma kika fi son lalle sosai haka?
19: Ban sha'awan yin kwalliya, zanga kaman bata lokaci ne haka.
15: Masu wuraren kwalliya irin su Fatima Aliyu na cewa saboda muhimmancin yin kwalliya ga 'ya'ya mata, su yanzu ya zama musu sana'a.
20: Kwalliya na da matukar muhimmanci a wurin 'ya mace, daga yarantanta zuwa tashinta. Da duk wacce take yi kwalliya daga yarantanta zuwa girmanta, zaka kalle ta daban. Da wuya ka kalle tana irin super ka ce shi inna. Kun wacce mai kwalliya za su san darajanta daban ne, kuma inata ma daban ne. Na taso ne da ma kwalliya, shi yasa har Allah ya bani iko na mai da shi sana'a.
15: Sai dai masana kiwon lafiya na gargadin cewa a guji amfani da kayan kwalliya da basu da inganci, ko waɗanda ba tantance su ba, saboda suna iya jawo matsaloli ga fatan ɗan adam har ma da lafiyarsu. Khadija Isa, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
2: To madalla, ƙarshen shirin kenan baki da madadin kowa da kowa. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
21: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To tambayar mu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga mamman Rabiu Isaka wanda ake kira RB mai waldar zamani da ya umegadi dukkanin sa a birnin da magaram na Jamhuriyar Niger. Masu tambayar na son ƙarin haske kan sabon shirin kasashen ECOWAS ko kuma Sidiyawo na samar da kudin bai ɗaya na ECO daga shekarar 2027 mai kamawa. To idan kuna kusa sai ku zaburo kusa da akwatin rediyon ku domin na mika wannan tambaya ga Dr. Muhammad Shamsuddin. Malami a tsangayar koyar da tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano ya kuma warware mana nazare da abawa kan wannan batu.
1: Su kasashe rainan Faransa suna so ya zama cewa kudin euro na tarayyar Turai shine za a alakanta ko a sanya darajar shi wannan kudi na eco ya zama kusan daidai ko kuma dai misali ana zama cewa shi kudin euro shi yake determining darajarsa.
2: Wato kamar za a jingina shi wannan kudi na eco.
1: A jingina eco da euro ba su yi maganar kudin Faransa na franc ba sai fa kenan. Sun yi maganar euro ne to amma kuma dai invariably duk wanda yake bibiyar lamura ya san ita kanta sai fa yanzu an jingina ta ne da darajar euro. Tunda darajar ta bata sabawa idan aka hada ta da ta euro tunda dama ɗaya daga cikin conditions kenan idan za ku zama a cikin irin wannan currency zone din.
2: Ban katse ka ba dakta, ya darajar wannan kuɗi take? Darajar su ɗaya da sefa ko kuma zai fi sefa ƙarfi a wajen canji?
1: Ai zai fi sefa ƙarfi a wajen canji kenan tunda za a alakanta shi da euro ne. Tunda ka ga shi euro ai ya fi sefa daraja nesa ba kusa ba. To amma abinda nake cewa shi alakanta kuɗi da kuɗi ba yana nufin su zama darajar su ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa su ringa juyawa bai ɗaya. Idan wannan yayi sama wannan ma yayi sama, idan darajar wannan ta faɗi shi ma wannan darajar su ta faɗi. Ba wai ana nufin su zama ɗaya da ɗaya ba, in ka ba da euro ɗaya a baka eco ɗaya, sai dai a danganta darajar eco ɗin. Misali in an ce eco uku zai yi euro ɗaya, kaga dai idan wannan daraja ta ci gaba da tafiya haka duk sanda darajar euro ta yi sama ta eco ma ta yi sama. So ba yana nufin ɗaya da ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa shi euro shi zai ringa alamta hawa da sauka na shi kuɗin eco ɗin.
2: Na'am.
1: So amma kaga su kasashe rainan Ingila sai suka ce ba su yadda ba, sai dai a sa wani kuɗi na eco a kasuwa kamar yadda euro da dala da duk sauran kuɗaɗen duniya suke a kasuwa. Ma'ana ya zama cewa kasuwa ce take nuna jujjuyawar darajar kuɗin, ba wai a alakanta shi ko a sanya shi ya zama yana bin wani kuɗi a duniya kamar na euro ba.
2: Na'am. To dakta, a halin yanzu kasashe nawa ne na cikin ƙungiyar ECOWAS suke da damar shiga a fara dama da su a matakin farko na shi wannan kuɗi na eco?
1: Da farko dai ka san kila kafin fitar kasashen can guda uku da muka yi magana a baya, kasashe 15 ne a ƙarƙashin wannan tsari. So bayan juyin mulki a Niger da Burkina Faso da Mali sai ya zama saura ƙasashe 12. So kuma daga baya-bayan nan ita ƙasar Guinea ita ma ta fita. Amma kuma ba lokaci guda duka ƙasashen za su fara amfani da shi ba. Su waɗannan ƙasashe za su yi taro a watan 12 na wannan shekara domin su bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗin euro ɗin, kuma sun sa ƙa'ida ta zaɓar waɗancan ƙasashe musamman abubuwa guda uku. Za su fara amfani da ƙasashen da ba su da hauhawar farashi sosai, ma'ana wanda hauhawar farashi a ƙasar bai kai kashi 10% ba, sannan kuma ya zama cewa bashin da ake bin su bai yi musu katutu ba, sannan kuma ya zama cewa suna da daidaituwa a al'amuran kuɗinsu. Ma'ana abin da ya shafi ɓangaren kuɗi da darajar kuɗinsu baya yawan hawa da sauka, wanda ake cewa monetary stability kenan. So su waɗannan ƙa'idoji guda uku su za a kalla, sai a bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗi na eco, wanda su kuma sauran ƙasashen a hankali da ɗaya da ɗaya za a ringa shigar da su har ya zama cewa an shigar da ƙasashen gaba ɗaya.
2: To dakta, idan aka aiwatar da wannan shiri alal misali, wani alfanun tattalin arziki kuke ganin zai kawo wa ƙasashen ECOWAS da kuma 'yan kasuwar yankin har ma da talakawa misali?
1: To dama abubuwan ne da ake tsammani misali duk inda aka sami irin wannan currency union din kamar irin na tarayyar Turai da sauransu ana sa ran cewar zai rage tsadar hada-hadar abubuwa sannan kuma zai rage amfani da misali neman kuɗaɗe na manya-manyan kuɗaɗe na duniya irin su dala Amurka din da sefa da pound sterling da euro da sauransu don haka ake sa ran zai taimaka ƴan kasuwa sosai waɗanda suke cinikayya a tsakanin waɗannan ƙasashe wurin samun sauƙi da kuma haɓakar kasuwancinsu.
2: A tambaya Dr. Kai batu kan ƙalubale da za su iya kawo jinkiri wajen aiwatar da wannan shiri. Shin baya ga haka fitewar ƙasashen Burkina Faso da Mali da Jamhuriyar Nijar daga cikin ƙungiyar ECOWAS shin zai iya kawo cikas ga amincin wannan shiri na samar da kuɗin bai ɗaya na ECO?
1: To da yake dai sun fita daga ƙungiyar ECOWAS amma har yanzu ba su bayyana niyyar su ta fita daga wannan tsarin kuɗi na bai ɗaya ba saboda har yanzu suna ƙarƙashin wannan ƙungiya ta tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta yamma masu magana da Faransanci wadda ake cewa West African Economic and Monetary Union. Tunda suna cikin wannan ƙungiya har yanzu kuma ba su bayyana aniyarsu ta cewar ba za su karɓi wancan kuɗi na ECO ba so wannan ba ma a sa ran ya zama wani babban tarnaki. Inda dai matsalar take magana ce ta shi kansa Central Bank na West Africa din babban banki da za a yi ina ne zai kasance kuma waɗanne ka'idoji za a shimfiɗa sannan kuma ya wurin ɓangaren yanke hukunci wanda ya shafi tattalin arzikin duka waɗannan ƙasashe zai kasance su duk waɗannan su ne abubuwan da ake kallon za su iya kasancewa tarnaki saboda su ƙasashe masu ƙarfi irin Najeriya da Ghana suna tsoron kar su je su shiga wannan kungiya kuma sauran kananan kasashe su zamar musu kamar nauyi kenan tunda misalin ka dauki ita Najeriya tattalin arzikin Afirka ta yamma kusan kashi 50 cikin 100 duka na Najeriya ne hakanan yawan al'umma.
2: To a ƙarshe dakta a ganinka misali samar da wannan kuɗi na ECO a shekarar 2027 da ke kamawa nan da 'yan watanni shin abu ne mai yiwuwa?
1: Muna sa rai gaskiya a wannan karan yadda suka yi ta jaddadawa sannan kuma ake ta ƙoƙarin magance duka abubuwan da suke zama tarnaƙi ɗin. Inda process muna sa ran wannan ya zama na ƙarshe amma dai gaba ɗaya abinda zai nuna wannan abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba shine taron da za su yi a watan Disamba na wannan shekara.
2: Dr. Muhammad Shamsuddin kenan malami a tsangayar koyar da tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. To tambaya ta biyu ta fito ne daga Babaya Gambo Tumniya a Jamhuriyar Nijar wanda ke son a faɗa masa ƙasashen da suka fi arzikin ma'adanin uranium a duniya sannan wani irin amfani ake yi da ma'adanin na uranium. Alƙaliman da cibiyar da ke sanya ido kan ayyukan nukuliya a duniya wato World Nuclear Association ta fitar a ranar 20 ga watan Janairun 2026 sun yi nuni da cewa ƙasar Kazakhstan ita ce ta farko a duniya da ta fi haƙar uranium inda take haƙo tan 23,270 a duk shekara. Canada na biya mata da tan 14,309, sai Namibia a matsayi na uku da tan 7,333, sannan Australia da tan 4,598, Uzbekistan na a sahu na biyar da tan 4,000 cif, sai kuma Russia da tan 2,738. China na a sahu na bakwai inda take haƙo tan 1,600, sai Jamhuriyar Nijar mai haƙo tan 962, India na a matsayi na tara inda take haƙo tan 500, sai kuma Ukraine da ke a matsayi na goma inda take haƙo tan 285 a duk shekara. Sai dai alƙaliman sun yi nuni da cewa Australia ce ke da mafi girman ma'adanin uranium a faɗin duniya, amma tana a matsayi na huɗu ne wajen yawan haƙowa. To sannan kuma kamar yadda mai tambayar ya nema ya sani ana amfani ne da uranium wajen samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya. Lamarin da yasa uranium din ya kasance babban makamashin da ake amfani da shi a tashoshin samar da wutar lantarki na nukiliya kuma shine amfaninsa mafi zama muhimmi. Na biyu ana amfani da uranium wajen samar da makamashi ga jiragen ruwa na yaƙi musamman waɗanda ke nitsewa a ƙarƙashin ruwa waɗanda ake walakabi da Turanci submarines. sannan kuma injinan manyan jiragen ruwa na dakon jiragen sama su ma suna amfani ne da makamashin uranium. Amfani na uku shine kera makamin nukiliya. Ana yin amfani da uranium din da aka inganta wajen kera wasu nau'ikan makaman nukiliya. Sai kuma daga ƙarshe ana yin amfani da wasu sinadaran uranium da ake walakabi da isotopes wajen gudanar da binciken kimiyya. A jumulce dai an fi amfani da uranium ne wajen samar da wutar lantarki, amma kuma ana amfani da shi a harkokin soji. To amma masu sauraro za su so su san ƙasashen da suka fi dogaro da uranium wajen samar da wutar lantarki. Binciken baya-bayan nan dai ya nuna cewa Faransa ita ce ƙasa ta farko a duniya da ta fi dogaro da uranium wajen samar da wutar lantarki, da take amfani da shi wajen samar da kashi 67 cikin 100 na lantarkinta. Sai Slovakia da ke a matsayi na biyu, inda take samar da kashi 61 cikin 100 na lantarkin da ƙasar ke amfani da shi ta hanyar uranium. Ta uku ita ce Ukraine da ke samar da kashi 52 cikin 100 na lantarkinta ta hanyar uranium. A Afrika kuwa, Afrika ta kudu ce kadai ke da tashar nukiliya mai aiki, inda take samar da kusan kashi 4 zuwa kashi 5 cikin 100 na lantarkinta. Jamhuriyar Niger na daga cikin manyan ƙasashen Afrika masu samar da uranium, sai dai ƙasar ta yammacin Afrika na fitar da yawancin uranium ɗinta zuwa ƙasashen waje, musamman ma nahiyar Turai, domin samar da makamashi.

0: To za mu karkare ne da fagen al'adu inda a yanzu ka a jihar Kano dake arewacin Najeriya ana ci gaba da jimamin mutuwar fitaccen mawakin siyasa Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da kosan waka wanda Allah ya karbi ransa a ƙarshen makon da ya gabata bayan fama da doguwar jinya. Da dama daga cikin masu sauraron mu ciki har da Suleiman Yusuf daga Tesawa Niger da Sani Tiaman Rijiyar Lemu sun buƙaci a kawo musu takaitaccen tarihin marigayin kuma ba tare da yin ƙasa a gwiwa ba mun tuntubi guda daga cikin makusantansa kuma abokan sana'arsa fitaccen mawaki Tijjani Gandu ga kuma gwargwadon abin da ya tsakuro mana daga rayuwar marigayin.
1: Shi dai marigayi Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da kosan waka an haife shi a garin Katsina. Karamar hukumar mata garawa a wani gari tsari to yana da mata amma Allah bai ba shi haihuwa ba sannan mahaifinsa ya rasu amma yana tare da mahaifiyarsa.
0: Shin ya labarin rasuwarsa ya same ku?
1: To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ya zo mana bagatata duk da dai kowa riga ya sani duk musulmi ya riga ya san cewa mutuwa gaskiya ce amma idan ka ga an ce wani kuma duk da Allah ya jarrabce shi ya yi jinya duk da hakan amma kaga an ce wani ya rasu to gaskiya lokacin ne kai na dan kishingida haka bana jin daɗi amma tun da wannan lokacin to sai na jima na tashi kawai haka ɗan larura da take damuna ma na jima ga baki ɗaya ta sauka.
0: To idan muka yi waiwaye kan rayuwar marigayin kamar waƙoƙi nawa ya rera sannan wata irin rawa ko gudunmuwa ya bada wajen waƙoƙin siyasa a jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya?
1: To gaskiya ba zan iya cewa ga adadin waƙoƙin da yawa ko ni yanzu ka tambaye ni da nake rayi ka ce adadin waƙoƙi na tunda abu ne muke shiga sa wani lokacin ba kamar san za ka ɗaukaka ba Allah kuma ya zai ɗaukaka ka to tun shekarun da kai a baya ba ka tsaya ka rubuta kai wani abu ba amma dai shi inda muka haɗu da shi akan waƙoƙin kwankwasiya ne shi mutumin Katsina ne amma masoyin wannan tafiyar tamu ta kwankwasiya tun yana yi ba mu taɓa haɗuwa ba muna gani a waya ko ana abubuwa Allah ya haɗa mu Allah ya sa yake shigowa Kano ake tafiya tare. Ya taka rawar gani a waƙoƙin kwankwasiya har izuwa kuma bayan an ɗan samu rabuwa ya koma ɓangaren gwamnati yana ci gaba da yi.
0: A matsayinka na mawaƙi shin za ka iya gaya mana ta wani fannin waƙoƙi ne wato marigayi kosan waƙa ya yi fice?
1: Ya yi fice a fannin kururutawa irin ziga mutum kuma yana waƙarsa ne yawancin waƙoƙinsa suna zuwa a hai irin sama. Irin daga murya za ka ga kowane mawaki da irin salansa wani za ka ji yana waka tsaki-tsaki wani ƙasa wani kuma sama to shi yana irin wannan irin dai waƙoƙin da suke jinjarin mutane haka to irin wannan waƙoƙin ya fi gaskiya kuma yana da zumma yana da azama akan aikinsa sosai.
0: A lokacin da yana raye shin yaya mu'amalarsa ta kasance da abokan sana'a?
1: To mu'amala ce mai kyau shi dai ko sai kowa ya san shi mutum ne mai barkwanci. Baya faɗa gaskiya da mutane duk wani hargagi da aka iya baki ne ba zai mai da shi irin na gaba da gaske ya ɗauki mutum ku ringa zaman gaba ko faɗa ba abinda na san shi da shi kenan kuma yana iya faɗan gaskiya ko da abun nan zaka ji ba daɗi to shi kawai iya gaskiya sai ya faɗa maka to gaskiya na san shi da wannan halayya.
0: Daga cikin waƙoƙin da ya rera da wacce za a fitinawa da shi?
1: Akwai waƙar da yawa mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa da ba dan ma'aikina ba to wannan waƙar naga mutane da yawa sun dora ta naga ita ta fitancanta a ringa tunawa da ita duk dan ka ce waƙar siyasa ce ai waƙoƙin suna da yawa wanda ya kuma alhamdulillah sun ɗaukaka sai shahara sai ka rasa ma wacce za ka faɗa amma dai wannan waƙar ta ma'aiki in na ji ta ina tafakkuri da irin zaman da aka yi da shi.
0: To Hausawa dai na cewa mutuwa rigar kowa da fatan Allah ya ji kansa da rahama ya kuma baiwa iyalai da 'yan uwa da dangi da abokansa hakurin jurewa wannan rashi. Muna godiya Tijjani Gandu fitaccen mawakin siyasa a jihar Kano da ke Najeriya. To ma sauraro a nan ne kuma za mu ɗigawa shirin na yau aya a madadin 'yan uwa abokan aiki Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.

0: DW ku shiga club.
1: Matasa masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga al'umma. Wani bincike ya yi nuni da cewa amfani da miyagun kwayoyi ya fi yawa tsakanin matasa masu shekaru 15 zuwa 30, inda tabar wiwi da tramadol da kodin da ma wasu kwayoyin ke daga cikin waɗanda aka fi amfani da su. A wani mataki na kan da garki, wasu matasa sun samar da wata ƙungiya a jihar Adamawa domin dakile hanzarin shirin ɗalibai da za su iya afkawa shan miyagun kwayoyi. Idan ku kasance da shirinmu na ku shiga club da ke tattaunawa da 'yan ƙungiyoyi, za ku ji tattaunawanmu da su. Mubarak Aliyu Sabo yaro ne daga Yola, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya.

0: na sake tambaya shugaban kungiyar Suleiman Bello Muhammad ko menene binciken su ya gano dalilin da yasa matasa ke fadawa ta amali da miyagun kwayoyi ga kuma amsar da ya bayar.
1: Abunda mu muka ga yasa yara suke shiga wannan abun abu na farko rashin samun horo ne mai kyau daga iyaye da kuma makaranta. Don anan ne filin da ake samun tarbiya na farko kenan. Yaro zaka ga ya fara taurin kai a gida sai uba ya ce ah je kai du'a abun da kake yi, du'a abun da kake so a rayuwa. Kuma shi uban ya manta wannan responsibility sa ne. Yaron nan fa shi an haife shi ne bai san me duniya ba. Kai introducing din sa a duniya. Duk yadda zai bata maka rai ya kamata uba ya jajirce. Ya jajirce ya nuna mishi hanyar da ya kamata ya bi. The same thing kuma abun da zai faru a makarantu. Su malamai amana ne aka kawo musu. Idan yaro zai yi kaza ko zai yi wani abun taurin kai ba wai fushi za a yi ko a haduwa da keshi ko wani abu makamancin haka ba. No, da akwai abun da ake kira guidance and counseling unit a makarantu. Wanda wannan unit din an kafa unit din ne musamman domin a kira yara a ba su shawara na musamman. Daga wannan abubuwan shawarwarin da za su samu zaka ga mutum ya fara daukan seti. Abu na biyu kuma zaman banza, an ce an idle mind is a devil workshop. Idan mutum ya zauna ba abunda yake yi, bai da wani sana'a, bai da wani kazarkasar a rayuwa, sai kaga tunanin sa ya fara karkata, ya fara yin tunanin negative abu wanda ba zai amfane shi ba. Abu na uku kuma shine ganin na gaba da shi kaman shi ne role model din sa, ban san yadda zan put in wannan da
0: kaman wani allon kwaikwayon shi.
1: Yawa, kaman wani allon kwaikwayon sa. So kana gani wainin nan tunda ka taso fa ga abun da yake yi, kai yana burge ka, ya iya tijara a anguwa, ya iya yi wa kowa rashin mutunci, kai kuma kana gani wannan abun yana burge ka. Abun da yasa nake emphasizing na wannan magana din ya faru da ni a anguwan mu. Akwai wani yaro ya tashi a lokacin yana JS3 SS1 haka, ni kuma lokacin ina yin diploma. Shi wannan yaron in ya dawo duk tadin da yake bani harkan a ai waine yayi kaza, ai waine da ya sha yayi kaza, wata ran sai nace masa waine eh dan Allah abunda kake fadan nan fa kamar suna burge ka ne. Zai ce me suna burge shi, nace to amma ka sa hankali sosai kar ka shiga wani a ba ni mahaukaci ne. To a yanzu da nake ce maka nan yaron nan ba abunda baya sha, ice ne, vitra ne, wiwi ne, kai kame da wani professor allon koyon ka mana ko Dangote ko Bill Gates da sauransu, sai ka koyoye su, ba wanda zai maka kyara a anguwa ko a society.
0: Masana dai sun yi amana cewa wayar da kai da ma samar da ayyukan yi a zakarin matasa da tsauraran dokoki shine hanya mafi inganci wajen rage matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi a zakarin matasa a fadin Najeriya. Tumasura roba ki ɗaya shirin kenan na ku shiga club, sai a kasance da mu a wani jikon. Yanzu kam Mubarak Aliyu Sabo Yaro daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya nake cewa na barku lafiya.

0: DW Abunamu.
1: Yanzu da zaran mutun ya aje waya, kana aje waya zaka ga sun dauka, suna dauka ko ka sa code, zaka gani inda ka san akan su ake rubuta code din. Zan canza code wani lokaci ma har zan kauce wurin danna code din rubuta, amma immediately suna gani za su dauka.
2: Kai, kashe tablet din nan, kashe a gurin rukayyan nan, karba karba karba, ya isa kallon.
3: Wannan shine batun da shirin Abu Namu maganin akwabe mu, wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana, zai mayar da hankali akai illolin sabo da kafafen internet ga kananan yara, tare da ni Binta Aliyu Zurmi.

masu yin magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan internet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Kanada da

0: kuma duk fitintinin da ke damun mu a kungiyancen ma wannan abin na ciki irin matsalolin su rape di yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi to amma iyaye basu san ta ina abin ke faruwa ba sai dai ka je wannan ya kawo ƙara dan uwa yayi lalata da ya kanwashi ai kawu yayi kaza da makamanta sai
1: tarbiya aka ce tun daga gida take farawa Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun basu taka kara sun karya ba. To sai dai malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin strategy da su Facebook su TikTok sukan dan sawa domin iyaye za su bi idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din so ayar wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai because irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaranmu halayen su a yayin da suke magana da mutane a yayin da abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren mu ilimin su da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
1: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar malama Murjana ta Habib, wannan na daga cikin kalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantarmu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan. Domin ko kalkuleta ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya kokarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tukka suna warwara to mu dai muna iya kokarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu
1: To baga malaman makaranta da ke nasu kokarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafun sadarwar ga yara kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa shin wake da alhakin daukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan a Najeriya kungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunkuro na ganin an takawa wannan matsala birki a cewar shugaban haɗakar kungiyoyin kare haƙƙoƙin yara Mr. DG Haruna Obadia ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum
4: amma yaya za a yi mu kare ƴaƴanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi Muna kokari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu loyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu ƙasashen Afirka ko da yake an ce in ka duba ƙasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallake shi. Haccinsa ko mallakansa 18 ne to amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama muna kokarin mu fitar da wannan kundin ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mushi shimfiɗa ba wanda zai sa a karɓa ba
1: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban kungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Nijar ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
5: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu

0: zamani banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan kenan. Kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun iya ɗauka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harshen Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara a wannan duka hana shi huce son waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwar su ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
1: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Kungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki ɗaya da haka zan naɗa tabarma wannan shirin a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu da ke Kaduna Najeriya Ibrahima Yakubu. Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

kuma dalla masu sauraro da dukkanin sakonnin da kuka aika mana a cikin wannan shiri na zabu sanka da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuma muna mika muku ta mu gaisuwar gare ku baki daya. A daidai nan ne kuma zan daga aya a cikin shirin sai wani makon idan Allah ya kai mu. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkanku da kasancewa da mu a zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW wanda ciki muka muku tana da shirin nan na ra'ayin malamai. Akwai amsoshi takardunku da kuma wasiƙun ku masu sauraro. To amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kubutar da wasu matafiya 33 daga hannun 'yan bindiga. Harin ta'addancin kungiyar Jenim a Mali ya halaka sojin kasar 10. 'Yan tawayen Huti na Yemen sun kai hari kan sojojin kasar da kuma cibiyar mai a Saudi Arabia. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kubutar da wasu matafiya 33 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suke kan tafiya a jihar Zamfara dake yankin arewa maso yammacin kasar. Sanarwar da kakakin haɗakar rundunar tsaro ta fasar yamma Laftanar Kanar Aliyu Danja ya fitar a ranar Asabar. Ta ce musayar wuta suka yi da 'yan bindigar waɗanda suka ranta a na kare suka arce suka bar mutanen bayan sun sace su. To sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba game da kowane ɓangare na 'yan bindigar ne suka sace mutanen. Zamfara na cikin jerin jihohin da ke fuskantar mummunan ƙalubalen tsaro tsawon shekaru. Sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda wanda ya janyo asarar rayukan tarin jama'a da dukiyoyinsu. Wasu kuma suka tsere daga gidajensu. Hukumomi a Mali sun tabbatar da mutuwar sojojin kasar 10 sanadiyar harin ta'addanci a safiyar wannan Lahadi a barikinsu na garin San da ke lardin Segu. Mazauna garin na San sun shaida a kamfanin dillacin labaran Faransa AFP cewa sun ji ƙarar tashin bababen mai da musayar wuta a lokacin batakashin wanda tuni ƙungiyar ta'addanci ta jinin mai alaƙa da Al-Qaida da Al-IS wato IS da kuma 'yan tawayen Tuareg ta ikirarin kai harin. Mali ta fada cikin rikicin kungiyoyin ta'addanci masu alaka da Al-Qaida da IS tun cikin shekarar 2012 waɗanda suka samu goyon bayan kungiyoyi masu fafutukar 'yantar da yankunansu daga ƙasar Mali inda suke kai harhar kan jama'a da kuma jami'an tsaro akai-akai wanda sojoji da ke mulki a ƙasar tun bayan juyin mulkin 2020 da kuma shekarar 2021 a jere suka gaza magance wannan matsala ta tsaro da ta galabaitar da al'ummar ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Huti na Yemen masu zamun goyon bayan Iran sun yi ƙirarin kai hari kan wato da makamai masu linzami kan sojojin ƙasar a yau a wata tashar ruwa da ke gabar Bahar Maliya tare da haddasa asarar rayukan mutane da dama kamar yadda kakakin kungiyar Hayasari ya tabbatar. Haka zalika Hayasari ya ce sun kai farmaki da jirage marasa matuƙa kan kamfanin man fetur na Aramco da ke ƙasar Saudi Arabia, lamarin da ya janyo zaman ɗaɗɗar a yankin gabas ta tsakiya bayan sararawar rikici ta ɗan wani lokaci da aka samu. Wata sanarwa da sakataren ma'aikatar yaɗa labaran Yemen Fayed Al-Noman ya fitar ta ce hararen na Huti sun lalata wato sun halaka sojoji huɗu da fararen hula uku sai wasu mutane 15 da suka samu raunuka yayin da wasu gine-ginen tashar ruwa suka rushe. Kayan abinci suka lalace har ma da bututun mai. Ita ma ma'aikatar makamashi ta ƙasar Saudi Arabia ta ce wata gobara ta tashi a matatar mai ta Aramco. To sai dai bata bayyana musababin tashin gobarar ba. Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran ya yi wata ganawa ta musamman da jagoran addinin ƙasar Ayatollah Mujtaba Khamenei, wanda har yanzu ba a ganshi a bainar jama'a ba tun bayan ɓarkewar yaƙin gabas ta tsakiya. Ofishin jagoran addinin ne ya tabbatar da faruwar ganawar ta bazata a wannan Lahadi ba tare da bayyana lokacin da aka yi ta ba, inda suka tattauna al'amura da dama kan halin da ƙasar ke ciki har ma da harkokin mulki wanda Mista Pezeshkian ya shiga shekara ta uku da shugabancin ƙasar. Rundunar juyin juya halin Iran ta alkawarta cewa nan gaba za ta fitar da faifan bidiyon yadda ganawar jagororin biyu ta wakana kamar yadda kafar yaɗa labaran Tasnim ta wallafa a wannan Lahadi bayan dintabar wani kusa a cikin dakarun kasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan, kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai sai ku garzaya tashanmu ta WhatsApp DW Hausa. Ai saurari lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masauraro assalamu alaikum Latifa Mustafa Jafar ke cha barkamu da yamma kuma sanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin na ra'ayin malamai. Shirin ne daya dake nazari kan al'amuran da suka shafi al'umma a fadin duniya baki daya kuma bai kan zo muku a ƙarshen mako. A wannan karan sabon rikicin ƴan gudun hijira ne yake shirin ballewa akan iyakar Turai da nahiyar Afirka inda yanzu haka daruruwan ƴan gudun hijira a Soita dake kasar Spaniya wato suna nan dankare tsakanin su da Spaniyan da kuma da suka fito daga kasar Morocco inda wasu aka maida su gida wasu kuma suka samu damar tsallakewa su kuma suna nan suna jiran tsammani ba a san makomar su ba. Rikicin ƴan gudun hijira dai ba sabon abu bane a nahiyar Turai. Saboda haka wannan batu ne zamu tattauna a wannan gaba. Shin ta wace hanya za a magance rikicin ƴan gudun hijira musamman waɗanda suke tahowa daga ƙasashen da suke fama da rikice-rikice da kuma waɗanda suke shigowa ba bisa ka'ida ba suke zuwa kawai babu dalili. To waɗannan da ma wasu tambayoyin shirin zai yi kokarin amsa muku a wannan zaure muna tare da Ismail Ahmad Masani kan wato ƙasa da ƙasa ko me bibiyar al'amuran da ke faruwa a duniya. Sannan kuma muna tare da Dr. Hamidu Nabara masanin zamantakewa kwararre a harkar wato ƴan gudun hijira daga kungiyar JMED. Sannan kuma muna tare da Yahaya Badamasi mai rajin kare dan Adam daga Dama Garam a Jamhuriyar Niger. Malamai mu ne muku barka da zuwa wannan fili. To madalla idan zan fara da kai Ismail Ahmad daga Kano Nigeria, me yake janyo irin waɗannan matsaloli da har suke hankada mutane suke barin kasashen su sannan su tafi nahiyar Turai da suke yi wa kallan tudun mun tsira?
3: Abubuwa ne da dama, amma kadan daga cikin manya-manyan dalilai shine yanayin rashin ingantacciyar rayuwa a kasashen namu na Afrika. Tambayar da zamu yi shine me ake nufi da rashin ingantacciyar rayuwa? Kusan dukkan abin da zaka dora kai rayuwarka akai na wato yau da kullun abin da ya shafi tattalin arziki, tsaro, kiwon lafiya, ingantaccen ilimi da kuma rayuwa ta yau da kullun fadi tashi, zaka ga yawanci a nahiyar Afrika ana samun karancin ingantacciyar rayuwa. Kuma babban abin da yake haddasawa shine rashin shugabanci na gari. Wannan abu ya dade yana faruwa a nahiyar Afrika kusan duka alƙaluma da majalisar ɗinkin duniya take fitarwa da kuma cibiyoyi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa, zaki ga cewa yawanci talauci ya fi katutu a nahiyar mu ta Afrika. Kana kuma rashin shugabanci na gari wanda ya shafi cin hanci da rashawa a matakin shugabanci, wanda ya shafi rashin bin ka'idoji a matakin shugabanci, sannan kuma da rashin bin ita kanta al'umma da yawan kididdiga da asamma matasa me suke gudanarwa muke da su, tsofaffi gudanarwa muke da su, saka kusan za a iya kiran wannan a matsayin karazube da muke ciki.
2: Ban tare nan fashinka ba, wato zama karazube ko rashin shugabanci na gari har ya kai mutun yayi kasada da rayuwarsa saboda maganar da ake yanzu a yankin nan na Soita dake kasar Spaniya. Ana iya cewa kimanin mutane 70 ne suka rasa rayukansu a kokarin da suke na shiga Spaniya.
3: To ai dama shi yankin Soita hanya ce wadda ta jima ana amfani da ita ana tsallakawa kasar Spaniya da ta hanya kasar Morocco din. To dama kusan ɗaya daga cikin abubuwan da ya janyo din kamar hukuncin kotun da aka bayar a kasar Spaniya. To in banda dama ka san cewa mutane a wuya suke kuma suna kokarin tsallakewa su bar kasashen su su je inda suke ganin rayuwa tana da sauki kuma akwai damammaki, ai babu dalilin da zai sa a ce har an samu wannan turereniyar ya kasance kuma an samu asarar rayuka. Idan kika duba zaki ga lalle rashin shugabanci na gari din lalle ya shafe mu kai tsaye. Ki dauki kasar Morocco, adadin rashin aikin yi ya kai kaso 30 cikin 100. Saboda haka ya kai adadin lambar wato kimanin kididdigar da bai taɓa kaiwa ba a 'yan shekaru 10 da ya gabata. Saboda haka matasa suna buƙatar su tsallaka, suna hango cewa a nahiyar Turai ɗin suna da damammaki ƙananan sana'o'i waɗanda za su iya tallafa rayuwarsu. Musamman in ka tsaya ka duba rashin darajar kuɗaɗenmu na Afrika, ɗan kuɗi kaɗan mutum ya samu a nahiyar Turai yana ganin shi iya buƙatunsa ma na cikin gida da ya baro zai iya biyansu. Zaman karazube ya taka ko kuma in ce na kan taka muhimmiyar rawa da take sanyawa matasan mu suke tsayawa tsallaka turai.
2: Yahaya Badamasi, a matsayinka na mai rajin kare haƙƙin dan Adam, akan ce waɗannan matasa da suke kokarin tsallakawa wato nahiyar Turai sukan haɗu da abubuwa da yawa na keta haƙƙin su, wasu ana hana su abinci, aka ce wasu ma akan dake su ko fada ya kaure a hankada wasu cikin teku. Dukkan ku kuna gudu ne ko saboda ku tsira daga wato rashin shugabanci na gari kamar yanda masana suke fada, to amma kuma a tsakaninku ba ku zauna lafiya ba.
4: Kamar yanda kuka sani, Hausa suke cewa wato ranar tafiya tare babu abu, saboda matasan nan kamar yanda wanda ya gabace ni yayi bayani suna daukan niyya ne ko kudirin tafiya musamman ta hanyoyi masu hadari, kama kafin a je ma wannan kamar gabal teku, saboda suna biyowa ta kasar Niger a arewacin ta akwai yankin hamada wanda yake a wani lokacin an zo akwai ishiruwa, akwai yiwuwar bacin wato mota, an ba kuma ta bayan akwai wasu bidiyo da suka zayyana wasu wanda suka fito daga kasar Mali wanda motar ta baci duka bai da sati guda ba, da kyar dai Allah ya taimaka an samu su. To baya da bayan wannan akwai kuma wato sukan yi wasu hada da yan ta'adda kama dai abubuwa makamantan wannan kafin ma ake zuwa wato yankin inda gabar teku. Yana akwai kalubale wanda yake ta hanya wanda da take ta kasa kafin a je cikiwa, shine kamar da nace kowanne da buri ne ke fitowa, musamman wani za a saida gonar su a bashi kuɗi ya kama hanya, wasu uwayen shi ne ko 'yan gidansu ko wasu abokan shi wanda suke can Turai wanda suka samu nasara suka turo mishi kuɗi. To kenan kowa kan shi yake kamar da ake cewa sha da kanka ne, babu magana a lokacin da kai.
2: Idan har ana turo musu kuɗi ko suna sayar da kadara su tafi nahiyar Turai saboda samun kyakkyawar rayuwa, kana ganin cewa idan suka kashe waɗannan kuɗaɗen a cikin ƙasar suka kama sana'a, rayuwar tasu ba za ta inganta kamar yanda suke neman tsallakawa Turan ba?
4: Lalle zaɓi ne na ɗan Adam, saboda shi Allah da ya halicci ɗan Adam ya mishi kafa na tahiya, kenan ɗan Adam da tahiya ne aka raya duniya gabaki ɗaya, aka yawaita har aka yi adadin yau yanda aka yi. Kenan a fuskar kare haƙƙin bil'adama mu ba ma ganin laifi na mutum ya ɗauki kudirin ya tahi, sai dai an zai tafi duk inda zai tafi ya auna ya gani wasu haɗarurruka ne. Kenan wa'ansu sukan dauki wannan ne saboda kamar wanda ya gabace ni an bako an kullike yayi magana kudaden da suka na can sun fi nan daraja, kudi kadan an ka samu a can gurin ka turo zai dauke rauninka da yawanin yan gidanku da iyalanka gabaki da maimakon kenan nan da dan kudin da zaka girka wata sana'a wanda ba lalle bane abin ya dore, saboda kowa zai zuba ma ido, kowa zai samanto yawanin shi na kanka. Wannan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da yasa suke ganin cewa ai gwara kawai tafin jima punjamu da ake cewa kenan ko tawari ko tawallare.
2: Ismail Ahmad, kasar Spaniya ta yi kiyasin kimanin bakin haure 69,500 ne suka tsallaka kasar cikin kwanaki hudu kacal daga Morocco. Kwararar bakin hauren ta ma gwara kan kasashen nahiyar Turan, kasashen kungiyar tarayyar Turai kenan 27, wanda wasu suka fara tunanin cewa yanzu akwai kasar da idan ta bada Schengen wannan wato takardar izinin shiga ƙasa ta Schengen visa kenan, da idan ka shiga ƙasa ɗaya a cikin su kana iya ka zagaye duka ƙasashen, to ba za su bari a shiga ƙasar su ba, sai dai in an karbi Schengen din na iya ƙasar da ta bayar, misali Spaniya, ba za su bari a shigo cikin ƙasar su. Kana ganin cewa wannan rikicin na 'yan gudun hijira na soita ka iya haddasa wata baraka wacce ta fi lokacin da aka samu a shekara ta 2015 lokacin kwararar 'yan gudun hijira na Syria da tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta bude musu kan iyakar Jamus suka shigo, inda aka yi ta samun cece-kuce tsakanin ƙasashen?
5: To kin san akwai dokoki masu tsauri na kungiyar tarayyar Turai waɗanda suka shafi 'yan gudun hijira ɗin, wanda kuma suna cizawa ne suna busawa. Misali, ba za su tsaurara ba na yadda za a kalle su a matsayin su masu kare haƙƙin bil'adama, amma kuma suna take haƙƙin bil'adama ta wata fuska. Sun san cewa suna fuskantar kwararowar baki musamman daga kasashen nahiyar Afrika, inda aka fi samu din kamar kasashen Spain da suke shiga, da kuma wasu tsibirai daga kudancin Italiya irin su Lampedusa in sun shiga ta Libya suna fadawa nan. Sun san da irin wannan, To amma haka din lallai kam ya fara kawo rarrabuwar kawuna din da rikici tun bayan da kamar ita kasar Italiya ta ce ta dakatar da yarjejeniyar Schengen visa tsakaninta da kasar Spaniya din. Kididdiga ya nuna cewa kusan mutanen da suke tunkara din kamar yadda kika faɗa ke kokarin shiga Turai din abin yana daɗayowa sama. To akwai yiwuwar su kansu yanzu Turai din su zauna su duba su ga wani irin matakai za su ɗauka akan masu kwararowa din. Duk da cewa suna da ƙarancin wato mutane waɗanda ke da jini a jika a yanzu a wasu ƙasashen na Turai din. Saka suna da buƙatar ƙananan ma'aikata a wasu ƙasashen waɗanda za su zo su taimaka musu kuma su yi amfani da su ɗin wurin cimma buƙatunsu musamman na harkar da ya shafi tattalin arziki. To amma kuma a yanzu a halin da ake ciki da kuma yadda tattalin arzikin duniya ya ɗan fi gaggarari sakamakon yaƙi da ake na Russia da Ukraine da kuma yaƙi da ake yi na tsakanin su Amurka da Iran, ya kasance su kansu Turai ɗin suna ɗan ji a jika ta wasu fuskar wasu abubuwan. Saboda haka shi ya sanya ke ganin cewa ba lalle bane su iya sakin wato iyakokin nasu su bari mutane su shigo ɗin, amma dai dole akwai matakin da za su iya ɗauka wanda suna ganin cewa abu ne wanda za a iya ba da dama ɗin domin su biya waɗannan buƙatun nasu na cikin gida. Wannan ne ya sa ma aka samu shi kansa hukuncin kotun a ita ƙasar Spain ɗin musamman a yankin Soweto ɗin. Ake maganar ga duk wanda zai shigo ɗin a cikin yankin ita ƙasar Spain ɗin idan ya shiga ta ruwa aka same shi a tsakiyar ruwa to ba za a juya da shi ba kamar yadda da yake a doka a Spain ɗin cewa in ma an samu bakin haure a tsakiyar ruwa to a maida su baya su koma Afrika. A za a ɗauke sa ne a dawo da shi cikin Spain ɗin a yi duba takardunsa a duba lafiyarsa a ga akwai yiwuwar a ajiye shi ko kuma a duba yiwuwar maida shi. To samun wannan hukuncin kotun ne ya sanya aka samu wannan kwararar har ya kai ga waɗanda ba ma ta ruwan suka bi ba. Wasu sun haura ta iyaka, wasu sun haura da kafa ma.
2: Khadija Ahmad Rufai, cikin waɗanda suke tsallakawa daga Morocco zuwa yankin na Soweto da ke Spaniya akwai ƙananan yara wanda suke tafiya ba tare da iyayensu ba. Shin me kike ganin makomar waɗannan ƙananan yaran za ta kasance?
6: To gaskiya zan iya cewa suna cikin matsala tunda idan aka duba su kansu manyan masu hankalin ma yaya suka ƙare. Akwai waɗanda zaki ga sun ce sun tafi su yutan da misalin za su samu wani abu ko ilimi ko wata ingantacciyar rayuwa. To su kansu a yanzu suna korafin cewar abinda suke tunanin za su samu din ba shi suke gani ba. Wasu suna cewa ba sa iya bacci ido, suna bacci ido ɗaya abu da ido ɗaya a rufe. To mai hankali ma kidan ya ƙara ballantana yaro da babu uwa babu uba. To gaskiya idan har hukumomi ba su yi wani abu akan ƙananan yara ba lallai rayuwarsu tana cikin haɗari.
2: Wane tunani kike ganin yasa iyayen suke barin yaransu masu ƙarancin shekaru su yi wannan tafiya mai haɗarin gaske wanda ko da manya ma kamar yadda kika ce haɗari ne da tafiyar mafi akasari kamar yadda kika ce sukan zo su ga ashe hangen dala ne?
6: To kusan dalilin da ya saka manyan suke zuwa abin da ya sa iyayen suke tura yaran kenan. Suna ganin idan manyan akwai kamar chance na cewar za su iya samun rayuwa mai kyau to me zai hana ƙananan yaran ma su tafi? Wala Allah tun suna ƙananan shekaru idan suka je suka samu ilimi mai inganci aƙalla suna tunanin wataƙilla in suka dawo tunda tun a ƙananan shekaru ne suka tafi sun samu rayuwa mai kyau sun samu ilimi sun samu to kin ga suna ganin wataƙilla kafin su girma sun zama wani abu tunda ana kallon kamar yadda kika ce can din a matsayin tudun mun tsira.
2: Dr. Hamidu Nabara masanin zamantakewa ƙwararre a harkar ɗan gudun hijira daga kungiyar JMAD da ke jamhuriyar Niger. Kana ganin idan gwamnatocin kasashen wajen nan tunda suna buƙatar matasa su shigo daga wasu kasashe su zo su yi musu aiki, wace hanya za su bi wajen sauƙaƙa wannan mace-mace ko kuma shigowa ba bisa ƙa'ida ba zuwa kasashen su da ake yi?
7: To madalla haƙiƙa wannan hudurin yana da muhimmanci sosai. Ina tunanin tsare-tsaren da kasashen Turai suke yi a yanzu kamar cikin yadda suke gudanar da tsarin ma ne ake samun matsala, shi yasa sai zama na shi wannan ya ci yana wannan matsalan na bakin haure yana ci gaba da zama kamar na akaba ya ƙi cinyewa. Saboda na farko shine su gurin kasashen Turai shine a dakatar da shi wannan al'amari kwata-kwata, shi kuma abu ne da baya yiwa ba yau suke cikin irin wannan tsarin ba, kamar shine kuma sai a ce duk da sun shayin irin wannan tsarin na hanawa yaƙi amma sun ki la'akari da cewa kenan dole sai da a fito da wani tsari wanda zai sa a ga yaya ne za a kula da al'amarin, ba wai a ce gurinmu shi ne kawai a dakatar da shi ba, abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. Na biyu, dole sai an mai da hankali bisa ga dalilan da suke sa wannan, wanda idan ba shi wannan matsala aka walwale ba, to dole shi ɗan adam za shi fita daga wurin da yake don ya nemi mafita. Ɓangare na uku da nake so ya tsokaci a kai shi ne, mahiyawanci su wannan ƙasashen na Turai tsarin da suke yi ba sa yin shi tare da su ƙasashen na Afirka.
2: Hajji Hamidu Bantar, numfashinka, ba za ka iya tuna a lokacin rikicin 'yan gudun hijira na 2015 bayan wannan rikici da tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta buɗe kofar ta ga 'yan gudun hijira. Ka san akwai wani tsari da suka yi tsakaninsu da ƙasashen Afirka na takaita kwararar baƙin haure zuwa ƙasashen Turai, ina ga sun tattauna da Morocco da Jamhuriyar Nijar ciki har da ma tarayyar Najeriya.
7: Haka ne, a 2015 hakika akwai lokacin da aka kira wani da kaman rikicin kwararar bakin haure, wato crisis migratoire, wanda ya sa kasashen Turai sun yi taro babba a Somme de la Valette ake cewa, wanda suka fitar da wani tsari. To shi wannan tsari akwai abubuwa kamar biyu zuwa uku da ya kunsa. Shi ne na farko, a yaƙi dukkan waɗannan dalilai da ke sawa matasa suna ɗagawa. Sannan kuma a sauƙaƙa hanyoyin tahiya cikin ƙa'ida. To sai da mu bayan mun yi bincike mun gane cewa shi wannan tsari na a sauƙaƙa samun ƙa'idodi don tafiya cikin ƙa'ida shi ne wanda ba a yi ƙoƙari a kan shi ba, saboda akwai ƙasashe da yawa na ƙasashen Turai wanda wato jam'in siyasa masu tsaron ra'ayi dangance da wannan su ne ke iko, ba sa yarda ana irin wannan tsari da a sauƙaƙa wa mutane don su zo cikin turancin ƙa'ida. Kenan idan za a samu wannan tsari, shi zai sa ba za a samu waɗanda za su biyo ta barauniyar hanya ba, wanda shi ne ke haddasa duk wannan mace-mace.
2: Hausawa kan ce idan an fita ɓarawo abu ta mabi sawo, akan samu aikata muggan laifuka, yawanci kuma akan alaƙanta waɗannan muggan laifuka da baƙi da suka shigo daga ƙasashen waje. Ba ka ganin wannan yana da cikin dalilin da ya sa ƙasashen Turan suke taka tsantsan wajen sauƙaƙa bayar da damar shigowa ƙasashensu?
7: To shi wannan wanda ke ana cewa idan mutum yana so ya zargi ya rabu da karen shi ko ya yi wani abu, zai zarge shi da wani cuta ko wani abu haka. Amma aikata miyagun laifuka da sauransu ba abu ne da yake banta ga kasancewa mutum bakin haure ko dan gudun hijira ko kuma zamantakewa su dan ƙasa. A yau ko a ƙasar Amurka misali za ka ɗauka, wanda ke aikata munanan lafita mafi yawanci 'yan ƙasa ne. Wannan ƙasashen duniya gaba ɗaya sun sa hannu akan wata doka da ta ce dole idan mutum yana gudun saboda rayuwar shi, kenan wannan yana daga cikin doka da ta wajabta waɗannan ƙasashen. Sai dai zamana mun samu kanmu a cikin wani wanda ƙasashe sun sa hannu cikin takardu, amma sukan yi fatali da abin da ke cikin wannan takardun, kamar bayani ne da ƙungiyoyin siyasa masu tsoron ra'ayi na ƙasashen Turai, wato extreme right, ke yawan nanatawa, wanda kuma muna ganin matsalar da yake jawa, kuma suna samun mabiya baya saboda wato wannan jan hankalin da kuma neman dole ala tilas, sai an samu hujja da ke nuna rashin nasarorin siyasoshin da suke yi a cikin ƙasashensu.
2: To akan gaba ka yi batu akan Amurka da ma batun tsauran ra'ayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kirkiri wani tsari na ƙasa ta uku wanda yake kwashe baƙin haure ko 'yan gudun hijiran da ba amince da takaddunsu ba, masu neman mafaka da ba amince da takaddunsu ba, yana kai su wata ƙasa ta uku. Kuma ƙasashen nan yana harin ƙasashen Afirka ne, ciki kuwa har da Rwanda. Kuma ana kyautata zaton ƙasashen Turai na ƙoƙarin yin irin wannan da shi. Ga misali, ƙasar Italiya na tattauna makamanciyar irin wannan yarjejeniya.
7: Ga Amurka ta yi wannan tsari wanda ina tunanin dukkan ƙungiyoyi masu kare haƙƙin baƙin haure da 'yan gudun hijira da manzarta da yawa da ma waɗansu daga cikin 'yan ƙasashen da abin ya shafa sun nuna rashin goyon baya ga shi wannan tsari. Sannan mun yi mamaki akan yayin da su waɗannan ƙasashen suka amince. Sai dai zamana ana cikin wani ne wanda ƙasashe tsakanin su idan suna yin hulɗa da mahi yawanci ba abin da zai gyara ƙasar ko al'umma suke yi ba. Hakika wannan abu ne da ya saba ma ka'ida, yake buƙatan su waɗannan ƙasashen su yi nazari kan sa hannu a cikin irin wannan tsari, musamman duba da cewa ka kwashi 'yan gudun hijira ba tare da ra'ayinsu ba, kai su wani ƙarshe za a iya zama kamar tilasta ma mutum kai shi wani guri ba tare da ra'ayin shi ba. Alhali waɗanda ƙasashen da za su tsaya mahiyonci ba su san su ba ma, akwai mun gani a cikin rahotanni da yawa ana kawo waɗansu 'yan Amerika ta kudu wanda ake kawowa a ƙasar Rwanda, wanda za su zo samu cikin kamfurcin wani yanayi wanda ba su san shi ba, cikin wani yanayi da ba su saba da shi ba, wanda zai a zuwa gaba zai iya jawo ta kasan kanta ƙasan matsala ta wato fuskantan yaya za a yi ta zamana da su waɗannan 'yan ƙasan, ta kuma sanya su a cikin al'ummarta da tsare-tsaren ita ƙasan.
2: Ismail Ahmad, Najeriya na daga cikin kasashen da suka yi fatali da wannan yarjejeniya wanda ta janyo wato cece-kuce na wani dan lokaci tsakanin ta da Amurka. Me kake ganin yasa mahukuntan Najeriya suka yi watsi da irin wannan tayi da Amurka ta yi musu, duk wanda cewa akwai 'yan Najeriya da suke bi ta hamadar agada zuwa Libya daga nan su yi kokarin keto rauka ketarowa Turai?
5: To ai Najeriya kasa ce wadda take kokarin magance matsalolin ta na cikin gida, kuma ya kasance kuma za a zo a ɗauko irin wannan ɗora mata kamar a shafa mata kashin kaji. Irin wannan abin da Amurka take yi, musamman gwamnatin Donald Trump, wani abu ne da ake yawan kallonsa a matsayin kyama da yake yi da wariyar launin fata. To a duk lokacin da ya ɗauki irin wannan matakin, to ai duniya tana kallon shi da irin waɗannan wato manufofin nashi. To idan ya kasance ƙasashe irin duk wanda ya karɓe shi ya kuma goya masa baya, to kamar ya taimaka masa ne. Najeriya idan ta yi haka tana ganin kamar misali za a mata kallon ko ta tallafa masa ya yi irin wannan abin. Bugu da ƙari, Najeriya kamar yadda na faɗa tun farko tana da nata matsalolin, to kuma yadda take da iyakoki waɗanda ba na hukuma ba, a kididdiga hukumar shige da fice tana da iyakoki wanda ba na da hukuma ba sama da iyakoki 2000 da wani abu, wanda za ka iya shigowa ka fita Najeriya ba tare da an san ka shigo ka fita ba. To ina ga kuma a sake ɗauko wasu irin mutane daban wanda ba 'yan Najeriya ba ne ma a sake kawo su da sunan an koro su daga Amurka ko kuma ba a san su zauna Amurka. Ba kowace ƙasa ba ce da ta san me take yi ɗin za ta iya karɓar irin wannan da sunan su ta Amurka ba ta so. 'Yan gudun hijira ma na cikin gida waɗanda rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ya sa suka gudu daga gidajensu da garuruwansu, wasu har yanzu akwai wanda abinci ma baya yake gagararsu. To ina ga kuma wanda za a je a ɗebo a kawo a ce sai ka sake gino masa rayuwa tun daga farko. Dama gaskiyar magana ban yi mamaki ba da Najeriya ta amince da wannan shirin.
2: Dr. Hamidu Nabara, ta yaya wata hanya kake ganin ko ba a magance wannan abin 100% ba za a iya shawo kan matsalar?
7: Dokta, zan dawo bisa ga bayanin da na ɗan soma gabatarwa. Dole mahukunta na ƙasashen Turai su haɗa kai da na ƙasashen da abin ya shafa. Matsalan bakin haure abu ne da ya shafi ƙasashen da bar da ƙasashen da suke tashi su waɗannan mutanen, sannan ƙasashen da suke bi ta waɗannan ƙasashen, sannan kuma su ƙasashen Turai wanda shi ne a ƙarshen tafiya ake tsammani. Kenan dole sai an fara samun jituwa da haɗin kai da kuma zamnawa tare don a tattauna tsakankanin ƙasashen mu na Afirka da su waɗannan ƙasashe na Turai don wato a cimma mahita wadda ta dace. A sauya kibala a cikin shi tsarin kula da wato wannan al'amari na bakin haure. Kada a ce ido ruhe mu muna so ne kawai mu hana a zo a ƙasanmu wato cikin ba tare da buɗaɗa tunani ba akan akwai waɗansu mahita da ake iya samu. Yanzu za a samu tsari na ƙasashen da ke buƙatar ma'aikata, sannan shi tsari na ka zo da iyalinka wata ƙa'ida ce wadda haƙƙi ne na su bakin haure ko 'yan gudun hijira na idan ka samu takardun zama a ƙasa to kana da 'yancin ka kawo iyalanka. Wannan shi ma wata daga cikin ƙa'ida ce babba wadda wato dokokin ƙasa da ƙasa wanda ƙasashen da na Turai da na Afirka da sauransu duka suka saka ma hannu. Kenan ɓangare na biyu kuma dole sai mun ci a bi doka da oda na ƙasa da ƙasa wanda ƙasashe cikin yanki suka sa hannu a cikin waɗannan takardun. Kenan sai an bi wannan don saboda shi zai ba da dama a kare haƙƙin Adam. Mu abin da muka fi kula mayar da hankali a kan shi ne ceto rayuka da kare haƙƙin Adam a cikin duk wani tsari da su ƙasashen Turai ko ƙasashenmu na Afirka za su yi, ya zama na wannan ɓangaren na kare rayuka da kare haƙƙin Adam an yi la'akari da shi, kuma wannan shi ne fafutuka babba wadda muka sa a gaba a matsayinmu na ƙungiyoyin fara fula masu zaman kansu masu fafutukar kare haƙƙin bakin haure da 'yan gudun hijira.
2: Dr. Hamidu Nabara, masanin zamantakewa da kuma wato kwararar bakin haure da ma kare 'yancin su bakin hauren na ƙungiyar JMED a jamhuriyar Nijar, muna godiya. Godiya ga Yahaya Badamasi, mai rajin kare haƙƙin ɗan Adam a birnin Damagaram da ke jamhuriyar Nijar, sai kuma Ismail Ahmad daga tarayyar Najeriya mai sharhi kan al'amuran da ke gudana a ƙasa da ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Godiya gare ki Khadija Ahmad Rufa'i da sauran abokan aiki. A madadinku Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alkhairin sa. Amin summa amin.
0: DW amsoshin takardunku.
8: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku wanda ya saba fede biri har bindi kan tambayoyin da suka shige muku duhu. A cikin shirin na yau wanda ni Muhammad Tijani Hassan zan jagoranta, za mu warware muku zare da abawa kan batun samar da sabbin takardun kuɗi na ECO a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS ko kuma SEDEAO, har ma da makomar ƙasashen IOS a cikin wannan sabuwar tafiya. Sannan za a ji takaitaccen tarihin fitaccen mawakin siyasar nan na jihar Kano, Muhammadu Buhari, wanda aka fi sani da kosan waka, har ma da ƙarin wasu tambayoyi gwargwadon lokacin da muke da. Sai a gyara zama a biyo mu a cikin cikakken shirin.

0: To tambayar mu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga mamman Rabiu Isaka wanda ake kira RB mai waldar zamani da ya umegadi dukkanin sa a birnin da magaram na Jamhuriyar Niger. Masu tambayar na son ƙarin haske kan sabon shirin kasashen ECOWAS ko kuma Sidiyawo na samar da kudin bai ɗaya na ECO daga shekarar 2027 mai kamawa. To idan kuna kusa sai ku zaburo kusa da akwatin rediyon ku domin na mika wannan tambaya ga Dr. Muhammad Shamsuddin. Malami a tsangayar koyar da tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano ya kuma warware mana zare da abawa kan wannan batu.
1: Su kasashe rainan Faransa suna so ya zama cewa kudin euro na tarayyar Turai shine za a alakanta ko a sanya darajar shi wannan kudi na eku ya zama kusan daidai ko kuma dai misali ana zama cewa shi kudin euro shi yake determining darajarsa.
2: Wato kamar za a jingina shi wannan kudi na eco.
1: Yau a jingina eco da euro ba su yi maganar kudin Faransa na franc ba sai fa kenan. Sun yi maganar euro ne to amma kuma dai invariably duk wanda yake bibiyar lamura ya san ita kanta sai fa yanzu an jingina ta ne da darajar euro. Tunda darajar ta ba ta sabawa idan aka hada ta da ta euro tunda dama ɗaya daga cikin conditions kenan idan za ku zama a cikin irin wannan currency zone din.
2: Ban katse ka ba dakta, ya darajar wannan kuɗi take? Darajar su ɗaya da sefa ko kuma zai fi sefa ƙarfi a wajen canji?
1: To ai zai fi sefa ƙarfi a wajen canji kenan tunda za a alakanta shi da euro ne. Tunda ka ga shi euro ai ya fi sefa daraja nesa ba kusa ba. To amma abinda nake cewa shi alakanta kuɗi da kuɗi ba yana nufin su zama darajar su ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa su ringa juyawa bai ɗaya. Idan wannan yayi sama wannan ma yayi sama, idan darajar wannan ta faɗi shi ma wannan darajar sa ta faɗi. Ba wai ana nufin su zama ɗaya da ɗaya ba, in ka ba da euro ɗaya a baka eco ɗaya, sai dai a danganta darajar eco ɗin. Misali in an ce eco uku zai yi euro ɗaya, kaga dai idan wannan daraja ta ci gaba da tafiya haka duk sanda darajar euro ta yi sama ta eco ma ta yi sama. So ba yana nufin ɗaya da ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa shi euro shi zai ringa alamta hawa da sauka na shi kuɗin eco ɗin.
2: Na'am.
1: So amma kaga su kasashe rainan Ingila sai suka ce ba su yadda ba, sai dai a sa wani kuɗi na eco a kasuwa kamar yadda euro da dala da duk sauran kuɗaɗen duniya suke a kasuwa. Ma'ana yanzu zama cewa kasuwa ce take nuna jujjuyawar darajar kuɗin, ba wai a alakanta shi ko a sanya shi ya zama yana bin wani kuɗi a duniya kamar na euro ba.
2: Na'am. To dakta, a halin yanzu kasashe nawa ne na cikin ƙungiyar ECOWAS suke da damar shiga a fara dama da su a matakin farko na shi wannan kuɗi na eco?
1: Da farko dai ka san wataƙila kafin fitar kasashen can guda uku da muka yi magana a baya kasashe 15 ne a ƙarƙashin wannan tsari. So bayan juyin mulki a Niger da Burkina Faso da Mali sai ya zama saura ƙasashe 12. So kuma daga baya-bayan nan ita ƙasar Guinea ita ma ta fita. Amma kuma ba lokaci guda duka ƙasashen za su fara amfani da shi ba. Su waɗannan ƙasashe za su yi taro a watan 12 na wannan shekara domin su bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗin euro ɗin, kuma sun sa ƙa'ida ta zaɓar waɗancan ƙasashe musamman abubuwa guda uku. Za su fara amfani da ƙasashen da ba su da hauhawar farashi sosai, ma'ana wanda hauhawar farashi a ƙasar bai kai kashi 10% ba, sannan kuma ya zama cewa bashin da ake bin su bai yi musu katutu ba, sannan kuma ya zama cewa suna da daidaituwa a al'amuran kuɗinsu. Ma'ana abin da ya shafi ɓangaren kuɗi da darajar kuɗinsu baya yawan hawa da sauka, wanda ake cewa monetary stability kenan. So su waɗannan ƙa'idoji guda uku su za a kalla sai a bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗi na eco, wanda su kuma sauran ƙasashen a hankali da ɗaya da ɗaya za a ringa shigar da su har ya zama cewa an shigar da ƙasashen gaba ɗaya.
2: To dakta, idan aka aiwatar da wannan shiri alal misali, wani alfanun tattalin arziki kuke ganin zai kawo wa ƙasashen ECOWAS da kuma 'yan kasuwar yankin har ma da talakawa misali?
1: To dama abubuwan ne da ake tsammani misali duk inda aka sami irin wannan currency union din kamar irin na tarayyar Turai da sauransu ana sa ran cewar zai rage tsadar hada-hadar abubuwa sannan kuma zai rage amfani da misali neman kuɗaɗe na manya-manyan kuɗaɗe na duniya irin su dala Amurka din da sefa da pound sterling da euro da sauransu don haka ake sa ran zai taimaka ƴan kasuwa sosai waɗanda suke cinikayya a tsakanin waɗannan ƙasashe wurin samun sauƙi da kuma haɓakar kasuwancinsu.
2: A tambaya Dr. Kai batu kan ƙalubale da za su iya kawo jinkiri wajen aiwatar da wannan shiri. Shin baya ga haka fitewar ƙasashen Burkina Faso da Mali da Jamhuriyar Nijar daga cikin ƙungiyar ECOWAS, shin zai iya kawo cikas ga amincin wannan shiri na samar da kuɗin bai ɗaya na ECO?
1: To da yake dai sun fita daga ƙungiyar ECOWAS amma har yanzu ba su bayyana niyyar su ta fita daga wannan tsarin kuɗi na bai ɗaya ba saboda har yanzu suna ƙarƙashin wannan ƙungiya ta tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta yamma masu magana da Faransanci wadda ake cewa West African Economy.

To za mu karkare ne da fagen al'adu inda a yanzu haka a jihar Kano dake arewacin Najeriya ana ci gaba da jimamin mutuwar fitaccen mawakin siyasa Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da kosan waka wanda Allah ya karbi ransa a ƙarshen makon da ya gabata bayan fama da doguwar jinya. Da dama daga cikin masu sauraron mu ciki har da Suleiman Yusuf daga Tesawa Niger da Sani

0: kuma rijiyar lemu sun bukaci a kawo musu takaitaccen tarihin marigayin kuma ba tare da yin ƙasa a gwiwa ba mun tuntubi guda daga cikin makusantansa kuma abokan sana'arsa fitaccen mawaki Tijjani Gandu ga kuma gurgurdan abin da ya tsakuro mana daga rayuwar marigayin
1: shi dai marigayi Muhammad Buhari wanda aka fi sani da kosan waka an haife shi a garin Katsina karamar hukumar mata garawa a wani gari tsari to yana da mata amma Allah bai ba shi haihuwa ba sannan mahaifinsa ya rasu amma yana tare da mahaifiyarsa
0: shin ya labarin rasuwarsa ya same ku
1: to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ya zo mana bagatata duk da dai kowa riga ya sani don musulmi ya riga ya san cewa mutuwa gaskiya ce amma idan ka ga an ce wani kuma duk da Allah ya jarrabce shi ya yi jinya duk da hakan amma ka ga an ce wani ya rasu to gaskiya lokacin ne kai na dan kishingida haka ba na jin daɗi amma tun da wannan lokacin to sai na ji ma na tashi kawai haka ɗan larura da take damuna ma na ji ma ga wakili ta sauka
0: to idan muka yi waiwaye kan rayuwar marigayin kamar waƙoƙi na waye rera sannan wata irin rawa ko gudunmuwa ya bada wajen waƙoƙin siyasa a jihar Kano da ma Najeriya baki daya
1: to gaskiya ba zan iya cewa ga adadin waƙoƙin da yau ko ni yanzu ka tambaye ni da nake rayi ka ce adadin waƙoƙi na tunda abu ne muke shiga sa wani lokacin ba kamar san zaka ɗaukaka ba Allah kuma ya zai ɗaukaka ka to tun shekarun da kai a baya baka tsaya ka rubuta kai wani abu amma dai shi inda muka haɗu da shi akan waƙoƙin kwankwasiya ne shi mutumin Katsina ne amma masoyin wannan tafiyar ta mutu kwankwasiya tun yana yi ba mu taɓa haɗuwa ba muna gani a waya ko ana abubuwa har Allah ya haɗa mu har Allah ya sa yake shigowa Kano ake tafiya tare ya taka rawar gani a waƙoƙin kwankwasiya har izuwa kuma bayan an dan samu rabuwa ya koma bangaren gwamnati yana ci gaba da yi
0: a matsayinka na mawaki shin zaka iya gaya mana tauna fannin waƙoƙi ne wato marigayi ko san waka yayi fice
1: a fannin kururutawa irin zuga mutum kuma yana waƙar sa ne yawancin waƙoƙinsa suna zuwa hai irin sama irin daga murya zaka ga kowane mawaki da irin salansa wani zaka ji yana waƙa tsaki wani ƙasa wani kuma sama to shi yana irin wannan irin dai waƙoƙin da suke jinjarin mutane haka to irin wannan waƙoƙin ya fi gaskiya kuma yana da zumma yana da azama akan aikinsa sosai
0: a lokacin da yana raye shin yaya mu'amalarsa ta kasance da abokan sana'a
1: to mu'amala ce mai kyau shi dai ko sai kowa ya san shi mutum ne mai barkwanci baya faɗa gaskiya da mutane duk wani hargagi da aka iya baki ne ba zai mai da shi irin na gaba da gaske ya dauki mutum ku ringa zaman gaba ko faɗa ba abinda na san shi da shi kenan kuma yana iya faɗan gaskiya ko da abun nan zaka ji ba daɗi to shi kawai iya gaskiyar sa ya faɗa maka to gaskiya na san shi da wannan halayya
0: daga cikin waƙoƙin da ya rera da wacce za a fitinawa da shi
1: akwai waƙar da yawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa da ba dan ma'aikina ba to wannan waƙar na ga mutane da yawa sun dora ta ina ga ita ta fitan canta a ringa tunawa da ita dan ka cewa ga siyasa ce ai waƙoƙin suna da yawa wanda ya kuma alhamdulillah sun ɗaukaka sai shahara sai ka rasa ma wacce za ka faɗa amma dai wannan waƙar ta ma'aiki in na ji ta ina tafakkuri da irin zaman da aka yi da shi
0: to Hausawa dai na cewa mutuwa rigar kowa da fatan Allah ya ji kansa da rahama ya kuma baiwa iyalai da ƴan uwa da dangi da abokansa hakurin jurewa wannan rashi muna godiya Tijjani Gandu fitaccen mawaƙin siyasa a jihar Kano da ke Najeriya to ma sauraro anan ne kuma za mu ɗigawa shirin na yau aya a madadin ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bole.